0: ibi ta ti mu a de igbonu eto abo ge bi e ti mo pe iyen gan ni njo wa lowo gan bayi lorile de Nigeria tori pe o ke bo ti wa loju we royin laaro ni eto abo on o ti se be o ti sare koja ti oro aje gan ta n pariwo tele oro aje ila n pariwo re pe ko da tele o je pe a ebi n pa wa ila won eyan pariwo tele ṣugbọn bi a wa de yi o dabi pe onikaluku ti gbagbe ebi ori pe kin sa lori mu dele n lo onikaluku n pariwo abo in lo ku ta n ja fun abo emi abo dukia ere to ku tawon omo orile ede Nigeria tun sare o ni pe bawo ni o se je kalaafia o tun wa o je pe eran oke bi eran eye oke bi eye omo eyan o fon bi omo eniyan a de igbonu eto abo laaro ni saba ti ko ni ti igbonu eto abo na eto ilera esi royin fi lede bi pe awon dokita won ti japa tan lorile ede Nigeria won ti japa o wa je pe awon iwon ba awon to ku bi egberun lona 55,000 doctors e lo wa ku fun egbelegbe awon orile ede Nigeria amenuba amenuba eto ilera kilode tawon dokita wa sako lorile ede Nigeria kini o pada wa je atubo to eto ilera orile ede Nigeria bi ta wa deduo yi je ki se pe awon olowo nikan ni o mo lori ofe lati mo gbawo san bi toro nlo amenuba abati ti ko nbe a de igbonu eto oselo eto edibo waye nipele Ekiti oju wo n lawon ojogbon fi weto edibo ti o waye ni pinle Ekiti eleyi to ni se pelu igbese ile ejo lori awon egbe osulu alatako ene pare lori eto isejoba awon ara wa se ki se pe ile ejo ti wa fe dabi irinse oloselu a menuba bakan na a de ipinle Oyo lati gba le ti isele ijinigbe ifipamuni nigbekun awon akeko ati awon oluko ni ipinle Oyo lati gba to ti waye awon gomina ti karo oji bi melo in lo ti se abewo si gomina ipinle Oyo se kini ohun se o tu ye ka fi eto oselu bo eto abo se lasiko yi se mo fe pada dije di gomina mo fẹ pada dije si sanito ṣe ohun gangan lo yẹ ko mumu lọkan wa ju abo awon araalu abi ṣe ibi ti ẹgbẹ oṣelu ti a ti o ba ti jẹ pe ẹgbẹ oṣelu wa kọ ini pase nbẹ a lẹnu ọrọ nbẹ ikan to ṣẹlẹ okan wa a lanfẹ naa ati mẹnuba laaro yi ẹ wa pẹrẹ fi tẹdi o tori pe akukọ gagara eto ijoko ọjọgbọn to fẹ gori ọpẹ lọrin letente oju re o to le yo to ku laaro tuni baba one nation mo mo kiyin e ku kale
1: to o se o omo baba chaplain e ku se na agbara lowo olohun olohun a ma duro ti wa o
0: ami
1: west radio wa o ni baje o
0: ami olohun
1: lagbara lowo olohun ati oludasile ati gbogbo ologa Olorun Eledumare yo ma se atona wa o.
0: Ami o, ami.
1: Oju oni ti wa.
0: Ami Olorun. E ja wo ti eto abo ibe na ini a ti kokko mu. Pe a je a mu ila nle kiri tele. Ba ti rowo na, ba ti rowo lo, bowo. Ebi o fe ko mu se to wa na, bowo se to wa lo. To je pe omo eleran oni jegun omo alase oni wa kisa in la riwo ta n pa tele eto abo ti wa fe sare koja a je a mu a da oju won le fi wo gege bi ojogbon bi oro nlo e lorile ede Nigeria ibi oro de duro yi nju ile fi wo
1: e seun se ri ohun to je pe teyan ba wa ninu yara to ba je pe ni to ma ni arojin le daada ko joko ko ronu ko de fun orilede ladura tori pe en to nsele yi ohun to to gba omije loju awa omo eniyan ni nitori pe eniyan ko lu eniyan eniyan so ara re deranko ni waju omo lakeji o si npa eniyan egbe re bi ewure lai beru olorun ta ba tun wo gba awon eyan won yi a o ri pe won rin won yan fanda ko te wa lorun to nitori wipe I last Olorun pa ka o ti to apero fo me riwo okay ni oke oya ni la n pe tele tele pe ibi ti omo na nu ko ni le dele yi nitori pe awon ti won wa nbe asin fadu aran wo lowo pe to Olorun Eledumare yo gba awon ti won ti ti wa ni gbekun awon agbesunmo mi yo gba won sile
0: amen yo
1: eyun la ma nse ladura lowo afi kere bo se nbo nile Yoruba oko re wo Kwara Odondo Odekiti o pada doyo bayi igba to wa doyo ariwo ti wa de bayi pe nkan yi o ti koja be nitori pe ti nkan ba ti wo ipinle Oyo tabi kin so pe ile Karo Ojire kai iru awon nkan be o ti wa to pe ka bo soku to wa pe koni kaluku ko dire lamure amure adura ni amure si de ti ojo pe to je pe Olorun Eledumare yo lowo si nitori wipe gbogbo nkan teyan ba ni na ni o fi ma so pe ko n fi gbara re kale eto abo yi ko da to ko ti o ti fegbe won giri emi ro pe ngba ti are orilede Nigeria are wa baba wa Bola Ahmed Tinubu ti won o gori apere eto abo yi lo dabi eni pe won fe tenu moju pe yo lo sokun gbagbe pe pe abo yi o ko duro daada to oran ti ada ini igba ti are Muhammadu Buhari to wole ta ro pe Jonathan ni eni to o le ti o kapa lati le se pe ko orilede Nigeria yi ki wahala mo ba sele ase antanra wa je ni ase o dabi eni pe eni won be lowe won wa mura si ipe ehn akoko ti wa to en to wa bo wa lori apere gan to ye ko wa sise lori e ipe to oya edaban yin sile bi ti Musa Yaradua iyen baba Buhari kaka kewe agbon re de pipele lo npele si o wa le kokokokoko pe in ta fi romo baba yi lara ni pe igba ye di agbon ati Buhari ti won jo se are ngba na bi pe bi baba Buhari ba bo sibe okan wo bale asa atanra wa je ni ti gbogbo wa pariwo change ngba na o to wa di akoko ti baba wa Tinubu wa bo be o to wa ti wa pele kesi bayi
0: ibi baba won nishan se yin o wo eto abo yi bi igba to je pe awon enu bode orilede Nigeria bi igba to je pe ati fi aye ati fowo ere mu awon enu bode wa o ti wa fe di nkan to loyibo so ma npe ni pe o ti wa porous foju wo be
1: se ri emi o ri orilede Nigeria pe ani eto abo ni ala wa rara ati rara se ri gba ti asiri awon nkan won yi ntu ni gba ti isele iburuku yi nsele gogun ajinigbe ni gogun awon agbesunmo mi ni igba ti o sele ila to wa mo wipe awon eyan wole bo se wu won ni lati Cameroon lati Niger lati kino pe Mali Sudan bam lo Chad won wole bo se wu won ni tori pe emi o ti ri ko fe wo orilede mi iwo to wo orilede mi gan afi to ba je pe inu igbo inu desert ni bi ti kini hun gbogbo won wa inu fe gba wole Eto abo ti won lenu ala ti won o duro gbengben ni awon eso alaabo wa ti won wa ni bode o dabe ni wipe bi won gba won to ni o ba won ni won o mu yenyen to ni o ti wa di wahala bayi bi awon eyan kan tan wa ni ikoko tabi ibaba awon ni won sagbateru nkan yi ni o ti wa doran si alorun bo ya won gangan ti e wa tan wa ni tan je eleso eto abo ti won wa ni bode yi to ba ye pe awon gangan ba ni nkan yi ni ba nsele si se inu won odun bi nitori pe o ti da wahala le ni gun mererin orilede Nigeria debi wipe kosi Nigeria o ni simi mo bayi eto abo wa eto enu bode wa awon ti won wa nbe ni boya won custom tabi awon alaabo gbogbo sa to ye ki won wa ni agbon ni beyen ko si enikankan won to dabe ni pe won sise yi to de to yanranti to ba dabi ro e lo kaakiri bayi awon ti o gbede yin ni won ti wonu ilu wa ni n ba ti e fe sapere gan ta ba ti e ri weri e lo wo kada ke so pe n lo mobi si west radio nbi eri wipe awon ti won fe poju ti won ti e poju ni bi pe won lo okada won fi gbe awon eyan kaaki ti won o si gbede yin won po nbe e lo sona elebu e lo seya ona kala road lona new garage won po nbe kaakiri e lo kaakiri sona ui bayi won po nbe so a ri wipe eto abo wa eto enu bode wa ko si abo nbe
0: don ni kaluku kan wole
1: won jade won wole won jade ko nkan ogun wole nje la fe kan ko wole sugbon oran ni won ko wole ko ban wole won ti e ti wa awon ajoji godogbo won wa ti wa mu awon eyan wa gan na tan tun je elede ti wa won tun won mu won mara won tun jo nsise papo bayi ibi ti oran ti gba wole nu tori pe awon ti won je eyan ti wa nbi opo ninu won na lo ti silekun le won ti wa ri bi pe ise gidi la won se ise gbemi awon ti wa wo bi pe ise to le dawo fa won ni ise to je pe awon ba fe bere 5 million lowo mekunu to je pe ko ati ri 500 naira jem laaro yi odogun won mo bere 5 million lowo re so gbogbo awon nkan won yi o ti da wahala le kaakiri ko de se ko ya nitori wipe enu bode wa ko duro daada ko tight rara emi o ti mo ijoba to wa fe sise lori e bayi to ye pe enu bode yi yo ri bo se ko ri won ma gba iwe kina npe visa kan to wole nigbati ko ku si visa ko si pe won gba nkan kan to ba ti fe wole ko wole ni ibe lawon eyan buruku gan ti won ti employ won pe e ma bo mo wo fanran kan ni time gba kan ki de ni fanran ti mo wo yen mori wipe ngba won bere si bere pe fe mu awon odaran yen tan won wa bere lowo won pe bo won ti wa awon kan ni Sudan awon kan ni Chad awon kan ni Mali ke fi mo pe ibi ti wa lati de enu lolo ina la tun ti gbo pe awon kan ti wole lati Cameroon ti won mu leko ti won mu won leko iyen ni ana alana o da pe iroyin gbe so e wa wo gbogbo oru nkan ba nbo se nsele ti awon ajoji godogbo wa mu ise apaniyan lorilede Nigeria gege bi ohun idokowo won so idi ni to fi dabe ni wipe ijoba apapo in ti won ba mo pe won o se si ori oro yi boya won o gba awon eso onibode won a gba won si ni boya o da o lati akoko yi lo o ofin kan ma wa tawon ajoji godogbo ofin ni mo raye wole awon ti won ba te ti wole ti won fi le fogbon da won pada si ilu won pe to kini idanimo pe o wole bo se ko wole se America le wole jose ni a obe so possible ni ilu alawo funfun wo le fe wole si odo won tu ye pe won o ni alakale fun awon eyan to ba fe wole ṣùgbọ́n lórílẹ̀-èdè nàìjíríà kò sálà kalẹ̀ kankan o kò sí ó ń kálukú wọn kàn wọlé bó ṣe wù wọn ni sohun tó ṣẹlẹ̀ ni.
0: Lórí ti ètò ààbò náà la sì láǹfààní àti wa ẹ lè ti darapọ̀ mọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò náà la sì lórí ọ̀fẹ́ àti wa o Baba One Nation. Ní kòpẹ́kòpẹ́ bí ọgbọ́njọ́ oṣù karùn-ún ni àwọn ẹṣin òkọ́kú yìí iná jí ẹni tí í ṣe agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun tẹ́lẹ̀ rí General Rabe wọ́n fi tipá mú àti ìyàwó rẹ̀ wọ́n fi kó wọn nígbèkùn. Inú ìròyìn náà la ti gbọ́ lẹ́yìn rẹ̀ pé General ń padà kú sí sàkání àwọn ajínigbé. Àwọn ajínigbé yìí dẹ̀ tún lórí láyà wọ́n dẹ̀ tún gbé òkú bàbá yìí wọ́n tún gbé bọ́ta wá dìlívà rẹ̀ pé ó ti kú o ẹ gbà o. Ibi tọ́rọ̀ dé yìí ṣé apá ò wá ká wọn mọ́ ni àbójúwo lẹ̀yìn fi wá wò ó pé ṣé àwọn kinní yìí ti wá di kànda àbí wọ́n ti wá di ẹja gbígbẹ tí ò ṣeé ká mọ́. Nínú ìròyìn kí n tún tẹ̀wájú ni àwọn iléeṣẹ́ ológun náà tún wá láǹfààní àti tún ṣàlàyé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti tún dóòlà ẹ̀mí ẹni tí ń ṣe aya olóògbé General yìí tó yẹ pé wọ́n jí gbé pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ lọ́nà Katsina. Wọ́n ni ó ti fara pa ní ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé yìí kó tó wá padà di pé wọ́n padà dóòlà ẹ̀mí ẹ̀. Ojúwo lẹ́yìn fi gbogbo ìgbésẹ̀ yìí General la mọ̀ pé kì í mọ̀ ń ṣe constable kì í mọ̀ ń ṣe inspector àbí káni nǹkan ojúwo lẹ́yìn fi wò ó.
1: In tó bá ti rọ̀ mọ́ wípé wọ́n bá gbé General ọ̀rọ̀ yẹn gan ni fura sí ohun àkọ́kọ́ tí ojú àkọ́kọ́ tí mo fi wò nù pé ṣé kì í ṣe pé àwọn agbẹ̀yìn bẹbọjẹ́ kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ibi láti mọ kó bá àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ológun. Nǹkan àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ wà ní ọkàn mi nù tí ì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni General kéèyàn mọ̀ tó gba oyè General àkàsọ tó máa gùn kì í mọ̀ ṣe kékeré ẹ̀ẹ̀mọ́jọ́ tó ti ń bá a bọ̀ ni. So ìdí ni tó fi làbẹ́ ni pé tí a bá ní tanra wa jẹ́ tí a sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó fẹ́ dàbẹ́ ni pé ìbọ̀dì díẹ̀ wà fún bí wọ́n ṣe gbé arákùnrin àti ìyàwó ẹ̀. Ohun àkọ́kọ́ nu ohun ẹ̀kejì ni wípé mo máa ń sọ kinní kan mo ní àwọn èèyàn wọn yìí wọ́n pin ara wọn ni ẹ̀ka ètò ológun náà gbọ́dọ̀ pin ara wọn ni wọ́n á pin ara wọn lọ pé ẹ̀yin abala báyìí ẹ lọ sí Niger ní kẹ́ẹ̀tì ṣiṣẹ́ kẹ́ẹ̀tì mọ́ dúró ẹ̀yin tẹ́ wà ní kì í ṣe pé ìgboro mi sọ nípa ìgboro mo ń sọ nípa ojúgbó wa káàkiri. So wọ́n á pin ara wọn ní sọ̀rí ìsọ̀rí nítorí pé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n pin ara wọn náà ni lọ́wọ́ wọn ṣe ń kálù káàkiri wọ́n ń gbalẹ̀ káàkiri pàápàá tó jẹ̀jẹ̀ pé àwọn àjọ ìgbòdògbò ló pọ̀ jù ń bẹ̀ àwọn náà ń gbalẹ̀ káàkiri wọ́n ń kọ́lé kótópókótópó sáàrin igbó fúnra wọn láti mọ níbi fi orí pamọ́ sí. So ikú tó bá fẹ́ káàyàn mọ́lé téèyàn bá tètè gbéra sọ téèyàn ti gbọ́ pé kinní yìí ń bọ̀ ṣebí Yorùbá ní ó ń bọ̀ àwọn ládẹ̀ẹ́dẹ̀ ni nísìnyí ojú ló yẹ ká máa mú tó àwọn kọ́ ojú ni ojú ló yẹ ká máa mú tó báyìí níbi tí ọ̀ràn bọ́bọ́ ti wà forílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé. Èmi dì máa ń sọ kinní kan wípé tí agbára ò bá sí wípé ibi kinní yìí àwọn ológun wa bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ tó wọn tí ì tó ni ẹgbàá yan sí kí àwọn èèyàn tó kí àwọn ológun wo tó ríbi pọ̀ sí nítorí pé ó ti ń dòyì káwọn náà.
0: Ẹni kan gbà yàn sí wọ́n gbé ìwé jáde pé kán gbà yàn lọ́jọ́ òní àwọn èèyàn ò yà sí àwọn èèyàn ò dáhùn ó jẹ́ ẹ̀yin náà ṣé ẹ̀yin náà apply.
1: Ẹ ṣe ṣé ẹ rí ìbéèrè ńlá lẹ bèrè ṣé rí ẹni tí yóò bá wọnú iṣẹ́ ológun ẹni tí yóò jẹ gbẹngbẹng yóò tilẹ̀kùn gbẹngbẹng. Èèyàn sá lòun àwọn èèyàn ló ṣàǹṣe àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. awon eyan ni san se kino poruko e agbekoya iru awon eyan be se ri e je so kini kan fun yin to fe dabi eni pe o funny loju mi sugbon iru e o le sele mo baba temi ngba ti won fe wo se ologun baba mi o didi wo se ologun laye igba na tori pe odo abarapa ni won nigba na to ye pe ko si ye pe ara pe aburo won lo fe wo se ologun ti yen lo si pe to e wa mu ohun na fe di eni to ngbe bon to nse soja igba ti won debi ti won o ti examine won ti won test won tan se everything ti gbogbo won to a awon obi to bi baba to bi baba temi won wa so fun baba mi pe ko lo ba aburo won to ti wa ni ibi to ti fe wo se ologun pe ko lo pe wa kia kia awon ran ni se ologun lati se ise agbe la won se ta won ise ka so de ka peran nu gbo ni la nse ni a nse lodo ti wa ki wa lo de to fi lo so pe won fe wo se ologun o ya lo pe wa bi baba mi na se lo be nu gba ti won o de be won ri pe won o ma buru awon awon na ba fi se bi ere bi ere pe ya won e ti won ti ma buru awon won le mu awon na awon na ba to o tan o message baba sinu oko nu de to o ti ya ele duro dada aburo lo wa lo jise egbon re pe won ti mu baba awon lo o se ri awon konise ti won wa ni agboro ilu ti an fi gbase kaakiri awon kan wa nbe to je pe won je abarapa sugbon bi te ti mo ba won ni isin ibi te tin toro owo ni ko si sin kankan to se won so awon eyan won yen iru won ni won lo ye kan invite
0: okay
1: bi pe e wa o won kan ba won se pade na ni nkan bayi la se won a de fun won ni training won a mo bi won se ma ba won se to de sey pe won fi le gba won si se ologun tori pe most of the people ni o fe join se ologun mo pelu wahala tin sele sugba won tan wa nbe se bi won gbianju ti won won de se won ba to ye ki won se now kebe oro ta wa nba bo ti won ba wa fe wi pe oro yi tin do yi ko ni ti wahala yi ti gogo to kilode se ba wa na ran awon orilede mi lowo awon bi akuku ti na Liberia lowo ri Sudan na ati ran lowo ran won lowo ri Somalia bam bam Sierra Leone
0: ati ran won lowo ri
1: o ye ka na wa pe fun ran lowo bayi o ti takoko o ti to be ti America o ba ti se tan awon neighboring countries ti won wa pelu wa awon ti won alamulegbe wa ki lo le ta pe won pe to kini ti a doju e bayi oya e wa ran wa lowo ka ki ko je pe ohun ija ti won ba fe lo ki won bo se pe in ti an je gbese le lori inu akan gbogbese ni gbogbo gba ni to ba ye pe iyan gan ni kan soso na ba le so ko oda na gbogbo ona to ba ti awon agbesunmo mi ni o awon kidnappers ni o awon fe wa gbogbo ona lati mu won bale ona ti an le gba rin niyan ko je bo ti je
0: e seun ojogbon wale egbe wumi baba One Nation. Baba je yin se eto ijoko ojogbon ina ni lanfani ati gbo lati kanni West Radio 89.3 FM. Awa loju opo Facebook West Radio 89.3 FM fan page. West Radio 89.3 FM fan page. Ashi ojo opo le feyan ojogbon to nbe le na lati ba wa dasi live live jina. Ogbon ojogbon oludayo na ona wa nkale ni apa bi egbo lenu won e ke awon Nigeria
2: to mo ki gbogbo ara ile ni gbogbo ibi ti ewoja eto ati ikoni ba fe de pe atuku dede asiko yi se dada lewa lapa odo ti yin be yen lagbara olorun gbogbo wa pata la ma ra jejeun oju osini ti wa la se ledua
0: eyin eleyi ti a menu babo o na ti ni oro to ni se pelu eto abo orilede Nigeria e pe o ti wa koja pe economy o da nikan bayi to je pe ori eto abo na ni gbogbo e ti wa lo pada dale lori o ye pe ona wo in economy fi we fe da nigbati eto abo ti re bo ti feri eyin ni ko pe na la tu gbo pe won yonda awon to je eyin e se oko putele ri sugbon ton ni pe won ti wa ronu pe wada bayi o e pe won pada da won ti arin ilu oju won leyin fi wo igbese pe enikan ti je odaran ri o wa so pe mo ti ronu pe wa da o en to ti n pa yan ji ni pe dana sun le iwe pa yan nile ijosin o wa pada wa so pe mo mo ti wa ronu pe wa da bayi o iru eniyan e wa pada ko saarin ilu owo awon ti n sanwo ori na le ti wa fi kose fun le fi koru won nise pe o ya o won ti wa di eda tuntun oju wo leyin fi wo ru awon igbese yi
2: e seun ti e o ba gbagbe mo ti menuba oro iri pe o ye ka bere lowo ijoba ijoba apapo ta ni eni na ako fe mo ni ta lo fun won ni iru amoran yi tori pe iru amoran yi o ye ka mo iru eni to fun ijoba apapo amoran ti niwoye temi to le si to je pe akoba olopolopo ohun lo ma se fun orilede Nigeria to de tin se fun wa lowo lowo tori pe kini le fi omo eye si abeke ma le ngbin ka a o le se lawon kokan wa to je pe o ku die ka to ewu nla ohun lo ro mo iru igbese ti joba ngbe ti won o ba mo tori pe eni ti awon to ti se kupa ogoro eniyan lori lede yi won ti se kupa omode atagba ti ru awon eyan be yen wa lawon setan awon ojamo te wa ni won ti ko hun ija sile wi pe awon fe juwole fun joba iru igbese yen ki n se hun to da because e ma gbagbe pe opolopo won gan ni won tutu coders mo ara won ile ise omologun le wa ko de si ko ni ton lara omo ya oni ti bi ko ma ku paya like ko si ogbon ton fe ta si ebode bi gba ti won lo mu elebode ton ti bo nu ile ise omologun ohun lori loju temi tori pe ko si bi e se fe se lara won na lo mama fun awon elomi koda ko si gbogbo won le ta ba te so pa won kan gan ka te wa gba pe won ronu pe wada lo to gbogbo won le ronu pe wada lailai elomi boya ngba tori pe owo fe ba ohun to won ba tete juwo sile o sese ko ja si iku fohun ohun lo je ko lo ma sese telo opolopo won fi juwo le so gbogbo ru igbese yen ko n se igbese to loju temi ni woye temi ki n se to da rara because opolopo ijamba ohun ni o ma se
0: ki la o lo ye kan ma se fun won ni woye ti yin
2: gege bi ohun to wa ninu iwe ofin le wa ni ohun to wa ninu iwe ofin le wa ati mo pe eni to ba paniyan ko si ni yo den to ba fi da pa ni yo ti pase ida lo ni so gbogbo e ti koda iru idajo iru awon eyan be ti won ba kamoru iru igbese yi pe won wa ni ara won agbesumo mi ko ye ki idajo won ma pe ko de ye ko pe ton fi mama ma te to e ko fi mama ti won fi ma ti won fi ma gbegbese lori idajo ti ile ejo ba da fun won eni ton ba ninu awon eyan ton ba ti ri o je pe iru ipase yen ni won fi mu ton ba ti le mu oba yen ile ejo o ye kan ran wa lowo lati ri pe won se idajo yen ni common care ki awon ti oro kan iyan awon agbefo ba na kan de ri pe eni ton ba ni ki won yegi fun ki won yegi fun eni ton ba ni ki won lo fi si ewon ye odun bayi kan di daju pe o wa nibe okay se iru awon ti o susun ti won mu ton mu baba oluko ile eko ti won ko gege bi apede titi toyo te ton wo susun ti won da ene leni dubule ton si ti obe si lonu se ru awon yen wa jade lo lansin won ti wa le awon ti juwole fun joba iyan oro o kiyan o ki se oro mo so e mo ye opolopo emi to ti towo won bo ni so ko ye ki joba ti e ma irugbese yen koda opolopo mo Nigeria bi igba ti mi o mo oju ti mo le so pe ijoba fi igbese ton gbin yen ewu nla ijamba buruku ohun ni o wa ni won gbe ni nkan ton se yen lo le ko ba orilede Nigeria nisisin ati ni ojo waju so tori na emi o ba ro ijoba apapo ati ile ise omologun kon ma ti e kon ma ma gberu gbese yen ki mi taba reni to fun won ni ru amoran yen ki won jo ki won daru amoran yen nu ko n se nkan to ye ko ma sele rara
0: eseun be ba se yin si eto ijoko ojogbo na eni ba fefe dore o nikan ni West Radio 89.3 FM. Elanfani lati ma lo si oju opo Facebook West Radio 89.3 FM fan page. Eja si oju opo le fun awon ojogbon tin benle ka ma se gbe lalafibo lori pe o se se ki alejo akoko kan dara po mo wa to ba de aago mokanla to je pe ba ti o ba fi de aago mokanla abo a gbalejo alejo keji 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893. Hello, eko ojumo o e ti wole o.
3: Hello,
0: e kaaro sir.
3: E kaaro Beni Ade Olukayode ni o lati ko ala pata.
0: E se baba
3: mo ki so pe yin pata me so pe yin ojo pon be yin o
2: ko yin. E se sir, amen.
1: E se adupe sir,
2: amen.
3: It will be well with you all in Jesus' name.
2: Amen.
3: According to the name of your station, it is well.
2: Mm-hmm.
3: And it will be well with the nation.
2: Amen.
3: So, who are you see? Share your own leg, get a bit of damage, and dare the leg, I say, falling to down on your mouth. I want to share to no more. What? No, you might down on your mouth, I say. Ọ̀rọ̀ yìí ti torí pé kíni ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣù wọ́n lọ́wọ́ ó dẹ̀ ń gbé kọ̀ndíṣọ̀n tán wọn tó gbó wọn wá kọ̀ndíṣọ̀n tán gbé wọn sí èmi tẹ́ nìyẹn ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣe wù ní tòye tèmi sá ó dàbẹ̀ ni pé kọ̀ndíṣọ̀n yẹn ni wípé ṣé ká pa nàìjíríà àrùn àti fẹ́rọ̀lá máa fomi lò wá báyìí ẹ lọ jókòó ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa ká wò torí kíyàn tó lè kíbi ọ̀sẹ̀ tó lè jókòó kọ́kọ́ máa gbó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kúlẹ̀ ó lé o ó gbọ́gbọ́ ó dẹ̀dẹ̀ ń pé ìmúlẹ̀ burúkú tí wọn ò lè gbà ṣùgbọ́n ti dandan wọn gbọ́dọ̀ gbà torí pé kíni wọn ti tọwọ́ bọ ní ọ̀rọ̀ yẹn tí wọn àdúrà ní kó nígbà kó máa gbà ní ìsì kò lórí dórí ẹ̀ mú. Kọ́lọ́ tètè máa bọ̀ lùwà tètè dé ní orí tìmí ọ̀ṣì kọjá ní ní alẹ́ 90. Ọmọ Nàìjíríà ń retí rẹ̀ bàbá tètè wá lómi jẹ́ wà nù àmọ́ ẹgbẹ́ ìsọtẹ́lẹ̀ ló ń sọ. Ẹ ó ká bára wa báyìí kọ́lọ́ ń kó ṣàánú wa ni.
0: Àmì àmì ẹ ṣeun bàbá láti kú ọlá àpáta 0916 893 1000. Ẹba yóò tó yín lọlẹ̀ o. Ẹ ṣe o, ẹ kó ojúmọ́.
4: Hello.
1: Hello, ẹ kàrọ̀ sà.
4: Hello, ẹ kó ojúmọ́ ẹ pé tòun kí ẹyin bàbá bẹ̀rẹ̀ ẹyin aláyànnà náà wá mú kí o.
2: Ẹ ṣeun sà.
4: Òṣèré yìí o, àyè Olúṣẹ́gun ló kọ́ di ni mò ń pè látàrí kọ́ lẹ́yọ̀.
1: Hello
4: sà.
0: Ẹ sà,
2: a wà pẹ̀lú yín.
4: Ẹ dàpọ̀. Ẹ mo fẹ́ bèrè ìbéèrè kàkà. Ẹ ogun èwo là ń bà là ń jà yìí ná. Ṣé ogun tí ó ń bá Nàìjíríà fínra yìí? Ogun abẹ́lé ni àbó ogun òkè ta, àbó ogun ojúkú, àti gàkẹ́yìn ló tún rí fi jara rẹ̀. Ogun ojúkú gan-an, wọn sójà Nàìjíríà wọ́n mọ̀ sẹ́gun rẹ̀ ńgbà náà. Àwa mọ irú ogun tí ń bá Nàìjíríà jà báyìí o. Tó fi ajẹ́ pé àwọn ìjọba wa wọ́n kàn wá ń wò, wọn ò ṣe nǹkan kan sí. Àwọn tí wọ́n sì ń da Nàìjíríà láàmú yìí.

0: sa e seun ojo opo ni lo se bakabakan bakan lekan e seun eyin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle kan le mo pe eyin gangan ni la ba soro e ba n da ko ara yin fun won dada fun anfani awon to ngbo wa nle egbe oselu ADC ni kopẹ en la gbo iroyin nipa idajo ile ejo ati ile ejo giga ilu Abuja ati ile ejo Kotemi lorun e ba yanan na bo bisu se ku bi obe se be fun awon mole de Nigeria
1: ti ile ejo giga ni agbe ti onidajo fitalibu to gbe kale ejo un ti wa won ti bere lati
2: odun ti koja 2025
0: okay
2: leyin gba ti awon ekan lawojo oloselu won darapo won ni egbe oselu ADC lawon fe fi dibo ni odun 2027 leyin gba yen won
3: la

0: mo mọ yi pe eyin na tin de mo be si de tin de eyin na se se ko nge eto eto ona ni eto ise owo eto ise owo ona le to ten badun te ti gbe npo kogbon ikoni West Radio 89.3 FM na le n gbo abala shiri don o na la gbe wa ye alejo wa let your sign ye awon na ni abalagba ni di ise owo engineer Peter Adeleye ti won yan ise ka rorin ka uche weather ti won yan layo lati odun to je po jina wa ayin na ti ngbado gbogbo awon asire to je pe 1 2 4 wa ye oda e je kin se bi eleyi bi anfani yen bo ba sikini bo ba yo e je kin se kini e je kin fun wa ni ero ibanisoro to wa inokolo yi ka mu lowo 0916 893 1000 is 0916 893 1000 tabi is 0915 333 4893 is 0915 333 4893 tabi is 0911 333 8 93 is 0911 333 8 93 emun lowo oshishi ki ini ajo debe baba wa eko lataro
1: eseun
0: loruko lorun oba oke yo ti won ma teyin siwaju gege bi ibere leye mo fe ka mo o fe dabi e ti fenu ba die ṣugbọn mo fẹ kẹ ba wa yan ọna ke so asiri yen fun wa daradara lokolopo ba ma we wa ni ati gba oga ise lalejo ni ori eto yi ti won so yi pe awon okin se kini awon okin gba owo lowo omo ekose ti won ki lo nfa eyin gege bi agbalagba ki lo kini tumo owo pe ekose leleyi ki tin se owo freedom kini asiri wo lo wa ninu eleyi
1: ese ti a mo pe awon agbalagba won ma npo we kan pe kini ko ogun ti a ba fowo se
0: be ni
1: eyin kini won ma ngbe eyin amu lo ngbe ti omo ba fe kose ti e ba gba owo kose lowo e iru omo yen o ma yo ni awon obi re na won ni mo lorun pe o ye ko mo yo lo bi se igba miran wọ́n lè lo ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ mi fún nǹkan mi ọyá wa ọyá lo agbe pé wá kiri ilá lọ ọyá wá kiri búrẹ́dì lọ ọ̀gá ọmọ yẹn ò ní lè wá ibiṣẹ́ lónìí o wọn ò tiẹ̀ ní pé ń gbà mí gan ṣùgbọ́n tó bá yẹ kí wọ́n bá mọ̀ pé owó táwọn san síbí báyìí owó kí ọmọ yìí ó lè ṣoríire ni o wọn ò ní gbé búrẹ́dì lé lórí torí pé àwọn náà mọ̀ pé táwọn ò bá tí ò bá ti lọ lónìí owó yẹn ti ń jóná lọ díẹ̀ díẹ̀ o le tasiko to ma se freedom to ma so pe omo yen ti ti competent lori ise to nse so awon idini yen teyan fi ngbowo ni fun omo to ba fe ko se to fi je kun ogbowo awon ti o ba gbowo elomi wa na ti je pe ko san owo to fi ko se a si ma pe to na ba ni ko ngba owo ti o n fe to lowo omo ti o n ko se ohun lohun je lohun ohun lohun je so sugbon ru awa wa fowo kose ni oba to ba si kose lodo ti wa na o le ma po o yo san wo
0: yen ni wi pe ohun ti eyin na te eyin san eyin na gbudo je be na lo ise ko sise kini ko se re e ja bere ibere leyi ni iru akoko igba ti e ko ise te ba wa wo siru akoko ti a wa ye ẹni odidi bi odun bi marun abo le fi ko ise niru akoko ti a wa ye nje eyan le so fun omo pe odun pe odun marun lo lo se eyan le so ru be fun omo niru akoko ye iyan akoko baba wa ikeji boya e ki lo le fa boya eyan kan ti so pe odun meji le eyan mo le omo yi le lo ṣugbọn leyin bi odun kan eyan ti wa ri mo pe ah ah omo yi tin gbianju o ti mo ise ki lo de te fi le gba re
1: e si se ri ise kiko mo ma n so fa eyan ma ni ojojumo le eyan ko se si
0: beni
1: enu eko ni gbogbo wa wa orijo ta ba ku ka to ye se ka to ye koko ti e ba momo wa bi pe omo yi o ta ba wo akoko ma nti wo nkan kan ta ba wo bo se mo maths si ta bo se ma arithmetic si sa a le wi pe a yo tete catch up tori pe se wa jo mo se isiro eni ti o ba mo isiro yo pe ni elu se beni be se bi won se nkawe la wa na nka lodo ti wa na ninu teplulu wa a kokoko ko fun yo ka yo mo dada awon kini wini wini kan wa nu teplulu yen te pe measurement ni en jabo ti ko wa le ti o mo kini yen to ba so to ba free ko le se quotation so to ba ko du meji lo wa lo tabodun kan abo lo lo a kan so pada ba logun okada ni ṣugbọn to eyan ba fara balẹ to won ba te wo pe odun meji ni o lo ti ohun na wa wo pe ah ise awon ise kan wa to ohun eti mo o ye ko ohun fara balẹ ko ohun ko to ba po to yin o ba duro ti nibe to ba gba ise yen to ba po lo gbe fe nikan eniyan ni o jere ire to ye ko ohun o je eniyan ni o je so awon nkan yen bo se lo ni
0: ah o da gege bi ohun te bere ye ona la kin bere bere yi wi pe keyan to le so keyan to le so pe o fe ko ise yi o ti gbudo to omodun melo ade nje o gbudo ni gbendeke iwe to gbudo ka
1: e se to ba pe laye igba kan ti yan ba jade primary 6 o le wa akose ṣugbọn ni isin se pe primary 6 ti sin bi igba ti yan pari ofe le pe SS 3 and GSS 3 ni sin ka ko ni primary 6 aye don so ti omo yen ba fe wa o gbodo je ni ti o ti wo secondary school to je pe yo le tete catch up because ti o ba ti wo ko secondary school yo ko ma do ihun te se gan o leye yo ko ma wo yen ni eyin lese ma tun bi gba ti eyan ti se ton kun to se ton omo bi to se ton tun go fa tete lo ba je
0: awon ise owo miran wa to je pe a ma nre to je pe elomin o ti ni ju bi omo odun bi mewa omo odun mokanla ti o ti ma foju si ko siru re no do tin nitori pe ti a ba ni ka wo gan nipa ina te n ba se papo
1: ti e ri to ba je po omo ta bi ninu wa to je pe omo ti mo bi tabi omo aburo mi ti mo n je pe mo lase lori e daadaa ju pe ko wa kose lo o le duro ko ma wo die ko yo ma so seyin na fun ise ni o ṣugbọn e kokan yo ma catch up awon kokan bi pe ah ngba won fe ka rin ile kan won yi bayi ehe ṣugbọn ja won awon mo sin ko lo ṣanu
0: ni ah eyin na se e ti n gbo lati eno baba wa ta gbara lejo ni titi osan yi ni abala asiri don e je kin ko fun eyan kan lanfani lati ko bere bere kan fi kun ohun temi na ti n bere lowo baba o dasa e je kin tu ojo opo ipe a kin ko fun eyan kan lanfani nigbati baba ton ba fi nkan kan ton ba fi kun lati fi kun 0913 1000 0913 1000 tabi 0915 3 4 8 9 3 0915 3 3 3 4 8 9 3 tabi 0911 333 8 9 3
1: sẹ̀rí nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa tí ọmọ tó wá kọ́ṣẹ́ ni mo tún fẹ́ padà síbẹ̀ àwọn ọmọ kan wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ mi àwọn ọmọ skul ni o wọ́n rí pé wọ́n parí junior school nigba ti won bo si senior school inu won wa won de se dada won se dada gan emi na ti mo n ba yin soro yi e ri pe mo so pe ko le bi ti kawe sugbon leyin ti mo ti ta lana ti ona yen fe di nigba to de akoko kan emi na pada si o mo tun lo ko si so tori pe ti o ba je be ni awon bi kan wa je pe yo ti ma yo le eni ba fe sise owo na o gbodo mo we o gbodo mo we ke pe boya kan te wa pa Mr. Lagbeja e wa won kini ke ba se se ko ma mo bi se se mo n so le kan na ngba te ya wa bere yen a bere pelu fraction ni school a bere fraction yen ran mi lowo gan ngba na wan ni 1/2 + 1/2 ninu ti se egbe egbe ise ti wa a wa pe ni inshallah plus inshallah
0: o gbe na ti wa se
1: kini o gbe na ti wa so tell you awa come along down oga mi kan le bere pe inshallah plus inshallah awon yen o ni awon ta jo wa nbe yen ti won o kawe yen lo titi won ko ye won emi kan so ma ni three o number sa we three o number ni school but awa we din je three o number awa ko le ara 3 inches ni so eni to ba fe kawe na abi to ba fe kose ugbodo to fe kose owo ugbodo ni oye education
0: oda
2: eni sele komura sile
3: eni je ka komura sita
0: atore ona le tin gbo latena baba wa
2: oni be
3: eni no fani foro bi o sori eni
0: ojo opo yen o ti si wa ni sisi kale ibeere ti you know fun baba engineer Peter Adeleye e ma je kan lo tan ke se ma bi mi leere mo yi pe emi o mo ise owo mi o mo ise owo mi o ko ise owo o mo se je pe awa na ni lo ka si ise owo bi meji meta na tawa na ti gbianju 0916893 1000 0915 333 4893 0915 333 4893 tabi 0911 333 8 93 egbiyanju e pada ojo opo yen ni
2: eda toro fun ika
0: omo da nigba ti akoko yen o duro de wa e je kin bi baba wa lawon ibere bi meji ki atoma kadi gbogbo ninle baba teyan ba wa se kini nitori pe teyan yo ba se kini keyan o ba gbe yawo ni o nilo lati so pe nje mo ti e kojo osuwon to ba de kurita bayi to ba de kurita bayi he se ma le duro o na ni begele na ni ise owo na fun awon to je pe awon na nlero re pe tin ba te loko ise owo yi tin ba ko tan je mo la lati leyin to je pe yo le kun mi lowo teyan ba ko ise owo yi tan teyan ba wa so pe ohun fe bere awon ipele wo leyan ti le bere se ko nilo pe eyan gbudo ni bilionu keyan ni milionu keyan to le so pe o fe gbe ise ikale
1: ti yen ni ise ti welder bi ise ti welder o rorun lati da sile ibi kan leyan o ti koko bere ko ba to ba ti se freedom tan ti awon obi ba so pe ko to se freedom le ye ka awon obi e o ti ma ara irin ise fun sugba ti o ba na ba ti moru inu ile tohun ti wa ohun na ro awon owo pepe pepe kan nigba to nkose anfani nwa fun won boya won jo okada boya won jo won so so lo ba won tatin kankan awon owo ti won fun won nbe ko ma fi gbogbo e jeun ko na ma toju die sile bo ba je pe ayon squad kokko ni lagbara lati ra ko ra to ba pe drill machine lo lagbara lati ra ko ra to ba pe faisi lo lagbara lati ra kura to ba ti yaya yo le ra grinder tabi welding machine awon welding machine kekeke kan si ti wa nisin ti o dabi igba ti wa to ba pe to ba ni 80,000 naira lowo yo ra 60,000 naira lowo yo ra 45,000 naira yo ra so to na ba ti mo ti inu ile to ti jade to si mo pe ise yi mo fe fori ti mo fe fi sise kemi na le de yan o na yo mo bi yo se le toju ara re
0: ha baba eko ese lopo lopo gege bi gbogbo awon asire to je pe e tin tan mo le si fun wa ja fele ka die ta ba so nipa egbe ise owo ah akoko yi ti lo ta ba so nipa ise nkan kan wa nipa se ise owo to je kon deru bopo lopo ne bawo ni ti ise ise odo yin gege mi kan ta npe ni association
1: se lati darapo
0: ah
1: ti wa lo rorun
0: ju
1: ah ti egbe
0: we
1: ah rara ti wa rorun mo dupe ni owo olorun 1986 en ada egbe we da le lapata mo dupe pe mi na la ko we ngba yen be ni titi di sin mi o so mo egbe ami oga se oga egbe na ni mi ti eyan ba ti se freedom yo ni uniform to ti se freedom o ni uniform o gba ID card to ba ti na ID card o ti do mo egbe ma lo meeting bo ja 50-50 ko don ni ke ma da ko ma da so to ba ti se yen to se lo meeting o na ti nja anfani egbe ti o ba wa sise rubi ti agbe wa yi ni se ta won so nu be yen ba ri ton ba ti le bere slogan wa lowe to down ID card da to file bo ni odo yin bye ni o ti de won ti jo dara kan na ti wa o le sugbon eni ti awon kan wa ye pe won sa fun wa ani awon da la kan limited la won kini ke PSC la won to je pa wa do yi na awa na ni
0: ese baba ni iseju kan e kan ba wa gba awon omo ise ati awon oga ise ati awon obi e kan ba wa gba won ni imoran niru akoko ta wa ye topolopo fe ko ise owo mo ni iseju kan
1: mo dupe lowo yin mo fe fi akoko yi so fun awon obi wa pe ni owo ni akoko ta wa yi ise owo se pataki eni ise owo o se pataki e ma je ki a wo awon omo wa niran kan ma gba bolu kiri bolu na da o sugbon e ma je ka wo na ko pe won ma gba bolu kiri won ma so mo yawo kiri ko kokko lo ko ise o ba kawe iwe to hun ko hun ko ka iwe yen ni o je alatona re won ba so pe lagbere bayi o nsise bayi to de mo npa e dada to ba ti e fe lo oke okun nisin iwe yen ma tun o ma je ko ru gogo si so mo si fe fi akoko bi so fa wa omo kekeke na e je ka gbiyanju ka ni se to da lowo e je ka wo se ta ba fe ko yi kan le mi so yi pe gba se mi fe ko ise wo ni eti bed le mi te npe ngba yen awon to nse bed onirin awon to nse bed e wo awo gbogbo bi Nigeria se ri loni afi ti won ba ko le mo loku so awon se ta ba fe ko ka wo ojo ola re atojo waju re sugbon ma je ka joko sile ta ba si ti de bi ise e je ka

ọpẹ ni fọlọrun ọba alebile ṣe aleṣele wi agbẹngbẹ nikan bi atẹ ikun ọba ileti ọfẹ ọba lọtun ọba losi ọba laarin ọba loke ọba nle ọba ni gbogbo ile kile patapata atunti de sori eto oto ninu yen iri eto yin ni te ti n reti lataaro ọmọ ni yọ ọmọ nde ni o ekule o

mo ki gbogbo awon loga loga nle ise yi patapata pe eku ifomoniyan se eku ise takun takun ten se o giwa wa mo ki yin o alagba ayo Emmanuel Ojo mo ki yin eku ise o

0: to buke lo but before ti ro le yi engineer mi tun mo ye Henry Atata gba ku gba tin ba tin gbo owo e ma ti ma ko no wa ni studio mba tin gbo ti mo tin gbo se lata aro nle ma pe ah Henry lo wa studio loni Henry yo da fun yin o e jere e de fere je ko lagbara oluwa ba o ko temi ni afolabi kende o eko baba ni yo afinjo lowo ri oko yin fun jowo tunu yi mo ki yin pe eku le o toni o tun saro to die en prof ni nbe yin pe mo binu ko le raye wa e si ko jo yi gbogbo en fe lele ni fe tutu fe tutu okay laye fun gbogbo wa tan se nle se patapata okay okay la ma lo wa oni wale lai lai ore mi dada lori afefe gbengo motoso mo ki o laji fakile o pe mi gba mo fe wona alaji amadi fe bo enu o mo ni ki pin ke to wole na ni alaji fakile mo ki yin o e ku fo mo niyan se o e ku mo ro ojo nla o anti mi kristana dekunle mo kiyin o e se te pe mi lana mo kiyin dada o eyin ba ti mo latun si lori eto tojo otuni o eyin te ba ti be wari te pe akoko gbo yin ni e ko awon number isile 0916893 1000 Akib Karim ni yo black man baba baba dada awo oloye oloye davis nu awo oloye davis retimotimo ni won la mri pe ki bi ti agba kini kilo wi mo je ngbo ori pe ki bi kini eh oda iwo lo ma o oni bi agba mo le ibere wo le ban dasi mo ti si awon lekun mi le te ba wole egbo awon bere yi o egbo daada o awon olorin la fe ba ni gbolon loni o awon olorin awon la fe ba ni gbolon loni awon olorin wa eh awon olorin wa ni orisirisi orin loni egbo awon ti fo fe ke daruko mo fun wa daruko onkorin fuji marun nto ba wo lo le mu nbe baba se ngbe ta ma da ko re daruko onkorin fuji marun se ngbo o daruko onkorin awurebe meta onkorin awurebe meta ati onkorin apala meta ko daruko won ngbo dada o daruko onkorin fuji marun onkorin awurebe meta ati onkorin apala meta se ti gba bayi o mo ti si ero mo ti si eyin ile konte bawo yara aja abala li won fi aja abale won fi si e kuro le o oruko yin tin je bo e tin pe o
1: babatunde ni adetunji o
0: babatunde atetunji lati le kuro kohun
1: be ni
0: oya o nko ni fuji marun were
1: ah won po
0: aye eda ko marun
1: hai barista
0: oda ko lo ko barista ni je oda barista
1: baba latika
0: ko lo ko oda oya odi meji o
1: osupa
0: osupa ko loko odi meta
1: pazuma
0: pazuma ko loko odi merin
1: taye currency
0: taye currency o taye currency abi oda eja fa won mi laye kin na tun so ti won alagba de tun di ese yoda fun yin o Pasuma loko. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ejeun loruko yin bo e tin pe o.
2: Prince Adekunle lati Ibadan.
0: Prince Adekunle lati Ibadan bi yoda fun yin.
2: Eh.
0: Oya.
2: Olorin Fuji marun.
0: Aha.
2: Alaji. Ayinde Alaji Sikiru Ayinde
0: barista. Alaji Sikiru Ayinde barista. Mm.
2: Alaji Kola Wole Ayinla.
0: Kola Wole Ayinla. Aha. Odebeji.
2: Alaji Wasiu Alaji.
0: Alaji Wasiu Alaji Pasuma Odi Meta.
2: Bẹni.
0: Oko meji.
2: Sule Alao Malaika.
0: Sule Alao Malaika Odi Merin.
2: Rashidi Ayinde.
0: Alaji Rashidi Ayinde Merenge Odi Ma Efrain ni Atewo. E ti pe maranu ti to e seun eyin le gba o e si mo dupe o orin awure be nka
2: Alaji ipo akara
0: ipo akara ko loko
2: oloruko oloruko mo ti ma n gbo wa lori phone mi
0: opaka so oda e ja pelu mi laye Prince Adekunle e se mo dupe o ni avure be ren to le so ta pa la fun wa bayi omo to gbe lowo n yo dagba yo dogbo yo si toju e onti mo fe bawo odo so ni pe toju obi re o Hello.
2: Hello, sir.
0: Hello, Prince Adekunle Abi.
2: Akwala yin. Baba. Ti ranti baba ti. Haruna Isola.
0: Haruna Isola. Baba nga ni agba.
2: Baba agba. Omo won na.
0: Iye so ko omo won na.
2: Baba Tunde.
0: Baba Tunde Isola.
2: Won na ko apala apala apala Yusuf Olatunji
0: Yusuf Olatunji sakara la won ko sakara nti won
2: sakara nti won mo gbadu yo ko won
0: ayinla omo wura o ye fi kan se koko meta ke je bun mi losan yi
2: okay jẹun tó rẹ ti kẹta o fatai olówó yọ
0: fatai olówó yọ fatai olówó yọ àpàlà wọn náà nǹkan tí n bá parí ètò ń pe nọmba mr prince adekunle ẹ ti jẹbùn mi lọsàn inú ẹ ti bùdúpẹ. Mo ni eje ka ma toju awon obi wa ka toju obi wa ranti omeni to se ko si toju awon obi re

0: Efile, Emma Yikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Gongong Lewa.
1: Itawa Kone, Itawa Kone, Lori Wells Radio, Nikeba, Itawa Kone. Budu budu se ojo ti baluwe se wowo awon akone ita awon la fe ma so lori West Radio 89.3 FM oluyole ibadan ti temi tope olawole omo baba chaplain MC Lodu ti o ma te sori ategun bo ni won se saye ni johun awon oke awon ibi to lapere awon akoni igba ni itan yi bo ma di o baba tan yo ba aroba aroba si ni baba tan gbogbo awon to ti pe ta ti gbagbe oni MC Lodu si ini o ma salaye re lori eto ta pe ni ta awon akoni ni gbogbo ojo jimo Friday lago na sale e pade temi tope olawole omo baba chaplain MC Lodu lori West Radio 89.3 oluyo leyin ibadan.

0: ti bo si abala kejeto yi lebi ti ati mu npa lo apamo ati ya lo nitan0916 893 1000 0915 333 4893 0911 333 3893 0911 333 3893
1: Hello.
0: Hello. Kiloruko yin bo e tin pe o.
1: Openi ati oluka yo je na la kola pata.
0: Ati kola pata se o. Oya mo ngbo o.
1: Owe.
0: Eh?
1: Owe.
0: Owe ko o oda eyin alagba Oluwa Kayode eyin eja farabalẹ ka gbo aloyi ke ba nja lo yi e se mo dupe o.